who say ni pa bebre e som se me pa chao sa who so see the nam aya friend na me no mom pie because empire na me no bono and no na radi de e techiri and so see the keke nye sebe sebe mpredu yasa and yes sika keke ni peso so e peso u gidi so de e techiri ko me who say ni pa bebre e di kan som see de da

mpem no do a wotuntum ewrade no na onyame isane ba wa brabom se onyankopon sane mo wa brabom a ne nimpa ene obetena ne nimpa ne obekọ ni opeso ye bia nyankopon bi shira so.

0: Ani abusua ye ntua so apue ye mantem wono mo ani e woni Afrika de ni atie simu wo mpraye so amamfrom kwahu asem na meken e woso as vre wosamu a be nansa ne na beto dwa efa kwada agwadi mfie du na ye fre no Kezia mrekuwa na akwada ba ye junior high school na chese wonu senior high school mpo na anu ne beto dwa sa kwada yi woni ne mpra ne nkanchima na tie Wesu wo mushiche wo nyeso wo moti wo mushiche wo ama akwada ya fafuro mfie du na 14 years no wa fafuro no wa fafuro no kwoka kire ne boy no one ne tie ne se beema adwuma no eye ye ne so akatuaba beema esu wo mpenanim ahwe wo nya nyense no na asem no nkyire mu edi ka ba ye ne se esa asem ye beema no de menya nyense no ni atete ye di akire nti akwada no akwosu jato no ankasa ni mu ase no musa dwerebe ya ase wuti asem ya na mu asefem na ye de sika nu fanu wo ha video da mu Facebook YouTube na abusua no no kezi ade ye wo wa firi mu na na wofo ni abusua akwada ni firi mu no video a wo hwe kwa wo mpraye so amamfro mu wono mo ene ye sentwe ni ni ekwasi dwamna odi mu atumi awura mu akwa ofem do kokoduru ya akwada ya wofo ni na abusua kire sa asem no bibi wa kire yi opeso wa kire muo na ansa na no wo de ye ntie kezi ani nua bema ye Fernand Williams ne wodi card to ye nkwakwa gata ne wodi card ato ye ni muo no ye ntie bimra
1: eno yankoto boy no nti boy na nkasha eba fie no oba fie ma hu ahyema boy na beka kire na e ma na dwemu ye no ntata se obedi ni hu awu ni
2: ne nyinse na nya bosume bezen
1: ya bosume na sha fie no wa hu so nyam na boy na abai
2: pa boy ne bai na oni ho
1: ehono na wa mama hu sha boy no e bai no so won pleni diem ana oso woni ni hye no e ma ono so de ya oso ni hye ni obedi ni hu awu no wa pra pra akonsu wa kinese akodidi Jina ya tam do timi se sa adwen no nti hu je obi a wo pra pra de untimi follow ni se agbe si bi
3: on
1: na danfo a ne se odi kura wa anka ho ya nkire no se o je school no e ya park nti ni park no kokoko mu o ko wo na se je ho na o koye sa de nti hu je ja na sisi no e na odi ti etiam mu ma ji mi o mu ma ji mi o
2: me ba o me ba
1: ya so da arena nti na ma fo so 20 boy na o mu ko ye ni so e na mu ye se boy no wa fine wa fine that time ni na je de nti o mu ma ne to form e na o mini ne ho mini mini ne ho a sa ne ja na e dum e wo no e ya man hu ni na e wo tre nkrudi ni ti ni fe e na kai e ne ne nan so a ho a wuro wuro na tale ni ni na so no o ma pen to ma ni o mu de aye akova no
2: Nje se owo yi
1: se oji wa film
0: Abusia bra wosam no nu akwada mfie dunan wo don tintan wa to don tintan mu woni abae ma na ekasa akwada no onyem na anyinse no mu menyi anyinse no ehu enchin washu ena na kire se bronsem jembe kwa bronsem jemu abeshi hwe Facebook YouTube na hwe akwada no photo ne do fefefefefefefe akwada fefefefefe ka akwada wei enyina wie pa senk wo so wie sa mangu asuwa wia enku oba kuoba waba toburo mkama kama 14 years photo ya da Facebook wa wushwe na YouTube for mfanche ya Facebook video ya da wa wushwe sa kwa da yi niye 14 years enku onyini wye ya kuoba enku oba papapapa enku waku ya waba ni ya waba kababa yi wafife wye ya pa nyama ngubunu ena nku wafife wye ya enka chilese fefefefefe kezi ya ena yesi wo twagya to wono ankasa nim ni padua no mu ohyempre nu twagya to nu mu ta ta ta ta ta ta ta ta ta na ene wonua be ma asem wa woken wo ma me so se da bi fufuro wom wo ma me se fufuro wom ye opeso okan fi se se ne omo kan na na kezi anyem ena na kezi anyem wo se da bi asem no ente ne sa kezi anu onyem no onyem wo de ente we mra
4: Yeah, obidi greba. Obana ashe anga obana ashe unasa. Abena mko bie bebi oda. Niko ena chasi wuni ho. Eh da na pati mishe. Ugi sani ni ya. No ni mpale ano pa ba fofro. Ele ko ni pa mo chere mse ene mpa. Ni ho. Timi ko ene ko bo ne pon. Timi bo ne pra bo ene sore ye. Ana mbi atu na ni sese o ne me ba ne ho. No se da bi. No be ba be chere me. Me ba ne mpna. Me ba ne mpro o pro ba ko so unsa ma. So be ba be chere me. Timi ni hwe ne ni se. O be ba be chere.
5: No no dia mi ko du aspect ona. Sa mo kan sister mama ni.
3: na mama duane na menka nipa koye me sana mse odadi omo do oxygen nso asiu so ntie ntimi ma so de nya botre e wo ma ne wate ma fe mo sister ma enti wo ma mensu me se dadi enti me kwade ma anko hobie enti mo na net ni ne fe me se sana de na ye no mo ntimi hwe no wejo mo transfer de ne koji
0: abusia kezia mame ene wo nua ba ene wo mo ka asem no yaya ya sa nu o akwada ne da ho no wo awohwe Facebook ni YouTube no wahu ni padua no wonyin mie yakura ba bia twetwa kama wo esa ni osi da ho no mo a enka kire se ni e me de me ka ni sa akwada fife wie ya kanya asem ketwa ena wo de afiri mu no onana se sa na kezi anyem no de munya aka na ya regeji ama ucha se wo firi mu wie na amamfo keka na na no onyem ene onyem no omo de se o mbetumi aka se omo de omani kwitwa wisi mu so omba ne nyem na no ho sokra nti no wa kum ne ho e de wo ntumi ka
5: no me wa ala me pum ma yo a obi be ka kire yese yese me nana na hye wo park na so ho school na ho no ko she ya wo kikam na ma mu obi so wo park so ho na wo mo ko ho nti wo mo ko no se de jada na ho omo ntimi enyo na omo kire ne se won force wa na omra so ho nti wo ba ye ne so omo kire ne se da sensan ne so mmirimiram ti wo dan sensan so me so mmirimiram ye ne so omo ko se nti wo begu ni ho ene na ta de ye ne so omo ko fa de na omo bi so mi sunsun saye ti omo sunsun ne che se ni na woro akamiti ena ni nan no bi ne atade ni bola ni nuru ho nti ni ni padua ni ti ene na ni dua ena ni nan ye si fo mu ena anshi ye kwa ya mpala no da ho a o si ji si ni su su si ni e me de na be afi ye so no ana ku twa no ene wo kasa ne na si ni se fa nko se asemi fi wo fa nko sa beti me di petrol gu ho wo se a mi ana me di egu me ho ni ana me di egu me ho ene wo kasa me ya kwa me di mi me di di o
0: ewradi nyankopon twedi ampon kwam so woti abrewa ya semo a wo ka se wo twa jato ne hu ya wo hie nyina na chese ababa eguso kasa me ana me hye me ho hin no okoto petro no ye da di gu ne ho ye di asem no achi unse ye aso mu no ye di achi kwasi dwam na na edi asem ye achi kwasi
6: ebiwai
0: asem no abom pusa asem no abom pusa unse se ne ama achi nye kakra ba ho eye sa no onyem no onyem ena no woni abantie bi ena ayo donti ebise mfie dunan de yenum yedi mfie dunan yi na kyerese de ne yanimu o mfie dunan ne wonyem na boy na ate na komade ese ne yaji mpa o kwasi
6: baby wa mda se na sade wedi kanka no enra yedi asem na chi rerere mu akwa busua fie ko akwada ne fie na wotim ene ade nyina na yekodu ho no ena yekoto nana odi ka kire mu se ono di ono tie ye no odimirika kɔ hospital na ompese ne maame ne sɛde na kwada na ye ne maame ne kura beba hɔ to no dimirika kɔ hospital hɔ ɛ wɔn kɔ Roman hospital na okodu hɔ na kwada na nka sɛ be kyerɛ mu sɛ ɛ wɔnyem na beema wɔ ne nnyum no ɛ na wɔ so wɔnye ɛno nti ɛ na ama de sɛ be egya ana sɛ petrol agu ne ho a wɔn nka sɛ hye ne ho na wɔ bɛ sɛre busua no sɛ ɔmo mfa nkyɛ no na de wa ye no ɔmo mfa nkyɛ no enti no mu no a na sɛ na no ye diam de oxygen si ni so a kese emu ye de me transfer ne ko kumase a ofia nto ata odia ko fimi na maami ka asem wiye ye na wuti kuro ni mu a wo mu an pese me kasa wo camera mu ejitum so akwada ne de na wo nyem bete musu me ba ko pepe e na ko fa se media ba a mu bo brantie bi di kura se fen Hitler na brantie na sebe wo share ababa we nyin san a ye hwehwe se nka ibedi a kire ko duru ho na we ni ete se o ma transfer busua fie na ye ko duru ho na ne maami ɛne ne nua baa ɛwɔ hɔ ne abusua ne bebree na maame ne bɛkyerɛ mu sɛ nsɛm a wɔtete no wɔ radio so ne tv so ɛsɛ ne ba no nyɛm no ɛnyɛ nokorɛ nti ɛbaa saa na asɛm ne bɔ mpusa kakra no ma mebisaa maame ne sɛ na wonim sɛ ne ba no wɔ mpena a wɔretwedeɛ no wɔsɛn deɛ nokorɛ wɔte yɛkora kɔbisaa aberanteɛ bi na ɔkɔbi hɔ no aberanteɛ no kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno na mmom wonim nipa a ɔne ne ba no twe mpena hɔ abɛkyerɛ no ɛna adeɛ ankyɛ koraa ne saa asɛm yi siiyɛ ɛnti ɛma asɛm no akɔtwetwe aso kakra nanso ne nyinaa mu no mpanin sɛ ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ mu no yɛhwɛ deɛ ɛrekɔ no deɛ ɛba na sɛm a maame no ɛkyerɛ mu ne sɛ ɔno ba ne wuo no deɛ ɔfrɛ sɛ biribi di akyire anaasɛ nnipa bi ne hyɛ kyire a kyerɛ sɛ ɔbɔ mmɔden akoto petro de guo ne ba no twa agya too mu na ɔmokɔdu ayaresabea no ɔmofrɛ sɛ bi ana sɛdeɛ na wahyehye no na biribi bɔfɔ no adwemu kyi ne wɔka sa nti ɔno deɛ ogidi se eye obi e na aye ne ba ne sa anti no e kwan bi e be fa so be hwehwe hu nipa ko a wotai sa be ne ba ni wo na chi no e be koye na e bi wa se se ya ye gusu aye ye mu hwehwe mu ye bi se bi sa mu nsem a ma me aye ka na asemi wonne ni kunu omo wo akwara e fe ne kezi ano omo nti ho biem na ma me te emprise for man from e won kan kwan ne so e na ni kunu na nkasa a wonne ne wo akwada ano e ti kwa umprai so na enti aye tene te bi ma ne se ono de ne ba ne sa se ne so onyem and when you know and we say be a new say anymore and I could fast me up but it's a sense I share now brand here for any fair fool no and maybe we are brand any idea and to make us idea and naja and I just want to make a fast and any better sir now so I don't want to more the better no I see me abu amay who said you make my queen name so see I make us idea I question this approach before boom now which means you should move a cobbing cool family who the air cost supporting and idea air call into ABY sign I cost one price of one from I want to find us so
0: eh kwasi moni adjuma busia kwasi dwam na amane bo eno no kezia kezia amane bo nti omo ye nhwehwe mu emfa ho ne ne wo wo kan ye mia na mde petu agu me ho no prosifo wo adjuma ye nti ne besia kire bia no abusia de pepa
7: eh asemu aduma 06.3 yani eno anuma 94.7 insha 104.5 tristi anga zakase bo ye gusu aye di na rorore na ye akoye ne ma ne ye de ne chemu asantemante ma hin kurukum ase e ma buru ko bia mo mo ne so wo mo se sa kokura mo afere so besu ho ne so anso menfere sa de drobet as na de kokurumuti ko ye so ye de so troja kwan ne ne wo hu jam predam woni be pepe te se pamfans rada wa memiri ko sua 5000 no amu de kokobwo woni na emu obi bia da wa na adwene se wo no de anka na mfoe ense mpanyufu oka na mttd motor traffic and transport department aya no show police fo ase ezu omu amra wo mawi mu amra no amra ni li2180 regulation 116 a address section sio na so shankaninya metra mu ana wat mukura no mfa safo asiani wonya nka eje nso mtanwenwenwe abufudia da de e yasa rate wonya ntia so trom trom trom wo ma highlight e ma ma pepe point is equal so wont mi nko preach wo ma he wonya esa ne de a o preach wo ma wabra nyame na ne yakua taus wo bo musuo kwasa nche wo so de abeche esi kotos midimitrimje na saka ni so no ma fotim de obetima kwa ko preach obetima kwa bo wed embra yesu kwa no hu sa mu ani tutuo ne won kro ne ba ene o chaase so o sa yare ne hon kro ne ba fa kristo na ese o kra no wagen kwa na ho ato wo yesu di mu gidi amen na ubetima ni nyina e shine ni chaase ese etu pesa embra we say wini hon kwa ese otimi preachie na so nipa ni bia o ma dwene se o mo de de kwa so nyina o mo nte se do go bi kro no abe no ma na adwuma adwuma ma na jo mo apiafo enti wo ma ka so mo be ne eno an wo mo be ye ene ko we say wa wo ye be ma wawo ye bema wodi ye sam brand charge say ye adwuma be gina ka mu abra chine kono ye wadwen say wo ba be prichi ana say nuanom ni adofo ye fra me doctor hwan hwan hwan mu wadro we wadro tata we wey etmi kompo etmi kaka etmi cho etmi be ye dwiba dwiba mampele kro do so ne kro ba ba be to duro wo mo so wo mo no de be chia yam wo mo no de be sie ni pa e wo ma yi emu na ashankafo di be say sam brand ye ade babu wa pa wodi enti ashankafo ne small de bai
8: illegal and in the because no more passengers are 40 into obishemua as you are now more pretty na can inquire they are different but echo they are illegal me momunshim because ya chemi da upmasi ya chemi no in the fuel driving you probably because I will see one one from me and I'm in bed because
9: in the phone I bet you not catch it on now say no and I'm going to fuck around and never leave you now I'm going to say I'm pretty okay no man say nyam yasem da wonti min ka che ni pan se manen ka nyankupon se mo ka ni enti oba o so be pichi o ka no ma oba bu so se driver ni no wan ana meti ni no wan na o jina wona so me na me meti na o se na nka me pese mi ka nyam yasem mo e ye dro be tokra o be di ka ho meti no na o meti na o ka chere se david abia
10: na me mo nyam me mo nyam me ya na ma ka si for nam tu get e de sa no mo bo fo ba me fo mo
11: so fo fo ni be jinam na ka chere se illegal police fo ni hawa o ni mso de o ya bonsam ni po so onko asole osisi o osisi so nam na police ni chu so asofu no osisi fo makọ no baabi na o daba no ho akwa kọchiru
7: wei eh asenkafo ni bia aduka se bọ no am twetwe komo na ate so omde sem etu gane na ba ye ena ni pani bi se ha we die asẹ won fẹ so mfa kwati kwa so na ja ejiri fo om kon kasa bua so om yem esense trane se mu ko wi ase afa na nyina mo ko kasa mpa na do ba gene din mo mo na su e wo eja wo ba na won konkru di mu amen etisi ye ba ba kan wo kam na kasa won tiase a aha na afọ ne kwa ata na asa wo ne kwa koyie ne senior pastor Holy Hills Chapel Assemblies of God wanana da no Reverend Dr. Kwadwo Boateng Bempa enso ba monte ba bekirim se de aban ne de aban ne de hm wa kan anso nya de betentam hm enya de befa esa se preach ne de aban so fe ka mu se kai ko se kai bo o me preach.
12: Now they say we shouldn't preach in a bus as if they bought a bus for somebody. When those little begins, they are trying to shock the mouth of the church. Others are screaming early morning at 4:30 a.m. in loudspeakers. You didn't buy a bus for anybody. You said we shouldn't preach in a bus. When my bus is going, come and tell me. So today I send the message. Who is behind that? The church is too quiet. People are secretly planning. I don't know who they are, but I'm talking to them. But you will not sustain.